Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili edit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw do magikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu nunu manu padagang nga copyright right. Romutono, tupisor pemadagangan, id piromutan. Aso walwalu, turu iso duo, tolu apat-apat. Pokyoputan, id numur iso onom, teke iso walu. Osiri bagatang, osinang, kosudongot gatang.

0: Popo do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkado kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago pugulo asoro ketingaligan tungungan toko tensanan
1: labit

Sini mantap di Marcellus Marius anda doho minggu kita tenbadati jam ke siam apat nampada siam minita ke suabon kia posi ko insan pakai wagu kumadi ko yung ayat insanan di kakali perong oditi radio keningau FM ko selimban boros dusun karangahan maya frekuensi siam nampada mapat titik turu megahertz wampu siko nagi montok di ko yu di nako siwa temu mason ke sahabat di timaya di Facebook keningau FM iti mantap di Maria Johan ko pisanangan ke sahabat tada ko duo tabi pibabasan kumadika di Jekle ku hoya aramai bo kasih aku siko kumadika Maria Johan pasti ko nagi tu minagangat do tambalut ngai kia do temakin ngo di ti radio keningau FM ko siko wagi nagi nak montok dika sumusuhut nagi pon siko kumadi timbul mantat tawau senong kesaben kumata insanan kumadi Jekle ko bisanangan paparalan karaja kasih aku siko kumadika timbul sumusuhut iti mantat di Stanislaus Sebianin ko bisanangan kesabon ko bisanangan kumaraja DJ ku hoi aramai bo kasih pon siko kumadika Stanislaus. Bang tapi naik ke warna timpu montok di kayu do papata de pason om negi mo keringau kia mana pada kayu poto de pason teke po keringau di kayu maya di ti WhatsApp teke maya negi di ti Facebook ke ningau FM om agu mo posin ding nul de kasabar di ti tapi naik mana ku parang ngahai ku madi kayu ngai ta insanan om ku madi kayu di masa-masa ti popo hibok sesakayo nin tantan di kayu tindalan non sambil-sambil do popo hibok sesakayo mungkin ngau di ti radio ke ningau FM tu agu mo sinding dit lihis de ginawo. Ambay ko ropo kada dikelihuay tapi naiko do kasari nagi momogom video ko tingoligan di koyu. Ala lebih po sera da popo hibok sa sakayon ke kada dikelihuay. Momoguno diti dami bakal. Isay koy lo diti dami bakal ke. Di teritan diti iti so kakamot tepo ningolig toko teko iti seat belt. Itaragang diri ke harutulud taragang diri. Irina ko mayan da dami bakal nga ko gumana pa di ben kaya kita ko tapinay nga gumudit mamaguna it irina ako mayan dit dami bakal na to mad ako nga mamaguna dit natigari iti seatbelt kopiyo mana dat natigari papatagak na itunih diri tunid amaran datali pinggang keledar kaya mamaguna na ti dami bakal kita pinay kada ko bas natigari kada di kayo ko bas dat mamaguna diri dami bakal kita pinay tu iti na po tali pinggang ke keledar na po nga montok na muningolig da toko sera na po po hibok toko sasakayan po po hibok toko korita kaya rin ako gunoon diri tapi nai montok na muningolig datan akon ko it natigari ko mayin dat or rimas kad baros da suway kaya kada ko ko rimas kaya tapi nai tu irino panginangulag toko sakira daharo ko ligaganan nga palis-palis kaya may da pinso doon toko mantadat ko ligaganan at alun-alun nga iri namo tidit munguhup datan muningolig datan ilo tali pinggang keledar kada may di kayo gunoy lo dami bakal montok na managak na tunik ya. Abah majam ke siam 5:02 minit ke sabon harap timpo montok di kayo mog keringau amila nagi mandi kayo po susuyo ya. Luna po susuyan di tau di kayo mila dolingan atay ka nuna po po keringaw mandakoy rakan tamad mandakoy mulutan tamad odit magkikinong oditi radio keringaw FM timpo do bay na patada na pa di kayo po keringaw di kayo maya WhatsApp keringaw FM Megal Kasari kusungi sa siam 5:06:68 makinawa sining manta di Hana Emily Piniapatan di Bodrick Paulus au o tingkod entino radio Malaysia keringaw FM kuhoy aramaibo.

0: na ayoko yi Raymond Majuma ang tasigkuran ko sa limbahan Baros Busog. Kalingaw FM, siyok o maramay ba?
1: Mogalisun, nuno apatut uon sa yon toko. Kaya nun toko ba na diti katagwang Mogalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no, pangayamutan tawan. Tuntuo no, tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamaguno panakop todong om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwag dit ogumu, tuntuo no, kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan, tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat i da hospital, teka klinik kalidasan minsusamok, nung kotoguang, kaligaganan, pumuhaban.

Kiringaw FM, Kosta Limbahan, Boros Usun. Telomoso, makinangaw sining-sining, tangulumis. Makinangaw kapailaan, pasan-pasan makikinangaw. Makinangaw Kiringaw FM, mayat frekuensi siam nahapadam 4.2 MHz, mayat lunapohot karalano. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang dat may dumah. Makinangaw, ibdapur. Damot magansak, toyko, damot dat ni rumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghano, Kiringaw FM, niyampay dahay, ikaw sa limbahan, boros susunod.

0: sa limbahan Boros Dusun Keningau FM orang omoni kita daw mata jam kesiam kesabon kisam jam ko perendo tanga daw
1: kuy
0: hoy aramai my god.
2: Ay, Ming, may palahisay na't karita, no? Adi, kasuang hiilis ang papi. Orumat at kulundat suay sumuang, bo?
3: Eh, okay ba la? Ako rin na la. Man ko pa pasaliwa na iti mambangan.
2: Hey, ikati. Orumat at kulundat suay dat mongkap na uban at karita, bo? Antak, pakawago karita, no? Miyado, kaunanda. Iri pa nga, nung akita. Aw na po, ha? Awa kita na rumpit ina karitano. Teka, agahitan.
3: Eh, kailabay lang din mong kap datang nga banda karita. Dahati o sanong pakulot, o di intangay malaw di sa mapingila. Arahan ato paking daw. Kaswang po paking suwayam, kimpang pakaguhat pa pa paking daw.
2: Hey, baham, tumano na pati kaming. Kumanggaw ko na pa dadi dat haratulon tuma matumaning kapete karitano. Na, ang kaila ka nagi. Sumuang kagkarita nga. Aw, Mila.
3: Oh, tapat na kiyak niya.
2: Bah, may pasanang atipaking karita, no? Ako, nga alain ba?
3: Pangay ko pa.

Bonikin tadaw, mamanaw, tumiyas, magihom, kakanakanan. Am timpunay, pamanahon, pagulod sumuliwan mantadwalay, mempay doa. Doa sumuliwan mantadwalay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu anallah. La hawla wala quwata illa billah. Miyampai mamarait ngarannu ya Allah. Bertawakal aku kumadika. Aisono kegarasanku, suaiko mantad penguhupannu.

0: Kasalan Ramuyun
1: ang kininyo Rakaninga FM.
0: Ito Ramon Rakasalan Ragu Numurut Pagayaman Takaw Monsoy Kaninga FM. Hebat am syoknya.

gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagop. Silin arung am kabang rapunutup muka, mulukoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukupon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin nibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapaganan.

Yo pa kakakan sana tang noro amkan sayan anti esamion. Amko sana po rajam kasa ratang noro aring otaka aho no pamahunan. Amrai no patutuno ku po yaramu yon loho nugatara oro hitu yohino balunga oporam balunga opor hari bulan sila kasiam ronga ribu no paramonom. Loho no susugata balunga ringgit tulunga oporam ronga osin sa kilogram gata kapingan grade kasa limonga ringgit talunga opor am talunga osin sa kilogram. Gata kapingan grade karo apat nga ringgit apat nga opor am walunga osin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa limonga ringgit tulunga osin sa kilogram. Gata kantalan grade karo apat nga ringgit ruang opor am talunga osin sa kilogram am gata sikarap sa nga ringgit ruang opor am limonga osin sa kilogram. Panduli ako pa yung loho na susugata balunga ringgit tulunga oparam ruang osin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa limonga ringgit talunga oparam talunga osin sa kilogram. Gata kapingan grade karo apat nga ringgit apat nga opor am balunga osin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa limonga ringgit tulunga osin sa kilogram. Gata kantalan grade karo apat nga ringgit ruang opor am talunga osin sa kilogram. Am gata sikarap sa nga ringgit ruang opor am limonga osin sa kilogram. Am aho ito pinengkwal no lembaga industri gata Sabah LIGS. Ampa kakapeli Raymion ang itara bilin mo yon Mayra WhatsApp Mayra nubulo sa siyam limbo walo siyam o nom valo o nom valo. Amrayos taka po ang kiningo rarimbay ang malulurapan suayan rimbay ri Albert Pangal am sumunuhin na baho rimbay intori Claudius Nyong alapon ko tagami.

Pavalro nan dalibong nu keningau solo rasu suavi kanang ulu. Mai am londom ang ulu nu palak raku laku lai tok. Nasun waro ruang oparam talu suku talu nga opar am talu darja Celsius. Kosong dalibong nu nabawan solo rasu suav nang ulu anum palakra kula kula intok mai angulurah kula kula intok am londom anguluanum palakra kula kula intok lasun oro ruang oparam limo suku talu nga opor am talu darja Celsius kosong dalibung nusuk solo rasusua walisun kapu am jerobu mai am londom anguluanum palakra kula kula intok lasun oro ruang oparam talu suku talu nga opor am ruo darja Celsius. Kosong dalibong no tambunan solora susuabi kanangulu mai am londom anguluan umpalak raku laku laintok. Lasun oro rungo param talu suku talu nga opor am talu darja Celsius. Am kosong dalibong no nabak tenom. Kosong dalibong no tenom solora susuabi nangulu raku laku laintok mai am londom anguluan umpalak raku laku laintok. Lasun oro rungo param talu suku talu nga opor amapat darja Celsius. Hinong apinatutun ko ramayon, babal nukawanan ra oro hitu interakopisan, meteorology, Malaysia.

Koto 7 pangetakan na oro kebangsaan. Sawato ang urmato takaw jalur gemilang, ang togong takaw repamagunan, ngara pasi sindanganan, rumamagun. Pamparamayan na oro kebangsaan salaka ayuk, ang takaw kayo noron na tatandu, ang atangkulan itakaw mamagun Indonesia. Magugurumat, ronoguang, togong takaw repamagunan, kabaluran ang sesuai raugama, hulu adat ang kaulayan. Indonesia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai roh

Rondo nga saat ya kasangkayan mo yun. Limo nga jam ang kota kampinan ang malas sa rapoy. Linasu ng lompor no sirup, abulia kasuku siyam ngatus darja Celsius. Rapat no patirin ra rumput tapua amikapyo rumput inatoy. Yo abulia pasaw kra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor no sirup into ra wayaan mo yun. Wangon mo yun ang indang amalas sa ra lompor no sirup. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no sirup. Rumatin taka pasukan kampinan taka. Pai pabiaro kasangkayan amorok ang iwi tra kasalawan mayo. Pahimpin haling laika ang iwi tra kasalawan, kampinan tanggung jawab takakawi.